0: Nare umuthikiria wa muthenya wa juma tatu nginyagia juma da mugwanja nginyagia tha kenda sia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kirena ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukora muthikiria ni twavuta gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere waringi

0: na by the way ni twarie turikanire tondu ni mwandu turikanire muthikirie tuthie thavari twina kiriko angi korono isi wega viundu kagia mathaka randu kagia ovoti kana ndu na ovoti ndu na matha kana ndu na vato wa gukoro gikinyaru si muthikirie vare mo stadium embu usicheze tu tafadhali ndu gasarie tigiti tondu ni yake imagine nokoro wata tigiti ire tungivere mundu ingi uri arenda gugekinya sawa sawa kugwa angi korono muthikirie ni isi wega viu atwe na vato wa gukoro gikinyaru si muthikirie varia embu kana mo stadium embu akoro ukithi ukithimira wabugu ndare gutura tura friday ningukoro ngikumenyithio re gukoro gika muthikiria niguo korwe wega view kigwatira tigiti imwe ya kuthikwiruria muthako yo wa 3 KFC na Migori Youth
1: narora kule anyumete
0: rika na eno ni final ya NSL muthikiria ni final ya National Sports National Super League
1: Ngangai
0: ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
1: ngai
0: ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai Anjumbe yao ni mamariverete muthikiria Anjumbe yao mamariverete mbathi Siega nona nguesira ni mbathi nginyue kumi Asi ni makiria mando magana matano muthikiria Na magakoro magiuka kweroreria Muthako wa 3 KFC na Migori Youth FC Ndisi ni kena tu muthikiria Na neguwa tomozie tutavote Tutange tekira kwe yumiria na namba nene vio Netusurie kivaro muthikiria Netusurie Moi Stadium Emu Mbeta vete nore ya muthako wa 3 KFC na Migori Youth. Sawa sawa.
1: Okaoni angorwe.
0: Ene muthenya wa rucio muthikiria. Bari gutoniria embu bare Moi Stadium na ningo koronge kumenyithio ore unge koroke votanira tigiti ya kuthikwiruria mvita vitano ino mvio monoga tagatika 3 KFC na Migori Youth FC abogondare gotura tura Friday na kuririkania warenge ni na tigiti idhano. Menyambo ya kaunti ya Embu 3KFC Vuvuo kuomba tuangathe kuma ligi ya NSL Nginyegia ligi ya KPL Jumamosi yenu magakoro makirurumira kivaroike ya Moi Stadium Embu Makitha kana ndongori ya siyari yenu Migori Youth FC Kwa mbiri ya madhare madha inyanya siya mudhenya Mututa nore wao wa mudhia Ugakoro mwago mudhari Na mwago yondo kakovitie Tondono wawe kwa tere tiketi ya kuthiku eroreria muviro yo live Dhikiri ya mebangu etika neteka memerika we mwaro FM Na wavu tagukoro we mwaro ya magesi ndira tiket Iri yetu ravesa na niyo ndo wa mututano yo wa 3K FC na Migori Youth FC We mwaro FM na medhako tutira dhaga mugio Tondo tumenyaga igotora na ikodhama

Te waro. Akorwo ena rasta na nacio itiĩrĩga maĩ, itiĩrĩga saruni, itiĩrĩga kũthondekwa. Te wega. Kwĩna mũndũ wanguire gũkũ Nairobi, mũthenya ũngĩ naokaga wĩra rĩ, mũthikĩrĩria na rũria thaya, kwoguo ngĩona ai mauma thaa ũguo mavana, nĩ ngũkora mũndũ ũgwĩtwo ti mũrimi wa kamwendia amandĩkĩrĩte marũa ciĩngĩ twandĩkagĩrwo gũkũ. Ngĩona rĩu wega tiga mboce mboda mboda na naumire vau nja tũngĩthiĩ ngĩoca mboda mboda ĩrĩa nonete kana nonire ĩvĩtũkĩte na nĩeririre thabarĩ ng'ima, tondũ ũndũ wa mbere mũndũ ũcio aĩ mũrasta arasta aya makoragwo mena mekĩrĩte gĩkobia na nĩ kaba aya makoragwo marekereretie njuĩrĩ ciao, rĩmwe nĩmonaga ũguo njuĩrĩ ĩyo yavana nĩmairũragia gwa kavinda kĩmayani, nĩmaroragia kavinda maita mengĩ viũ, makonaga vau njuĩrĩ ĩyo yakinya nĩĩrabatara manje na nĩĩrabatara gũkorwo ĩkĩthambathambua. Aya mekagĩra gĩkobia kĩmbocũri ndĩna meta mbocũri na naĩ lakini acio mekagĩra kĩmbocũri mũthikĩrĩria na nawe nĩ ũcio ũrebathiecaga na mbere. Anyway, na njĩra nguvĩ tũrauga andũ nĩ mathere kathano nĩ kambĩrĩrĩtie mũthikĩrĩria na kathano kanambĩrĩria ava nĩ vũĩgucaga mũndũ akĩambia kwĩgwatianga nĩ ngĩravũrire kĩgoti gĩakwa nĩ ũrĩa kathano karambĩrĩria aca tĩkambĩrĩria ũviũ. Angĩkorwo nĩ ũrona ta kwĩ thĩna ndũivire mĩrengetio ndũmĩvire na magoti mau maritũ ndũmavire varĩ gũrũ Legacy Dry Cleaners kwa mwarimũ Paul Gakiavi wa varĩ gũrũ nyenje vakuvĩ na Equity Bank wakinya vau Equity Bank ũrĩrĩria tu Legacy Dry Cleaners kwa mwarimũ Gakiavi mũvirĩre mĩrengetio manduve mau na magoti mau maritũ nĩ mathere mũthikĩrĩria gũtirĩ na vata wa gwĩcambithia na wewe mbaumbithi nĩwe ta mũviki gwaku mũciĩ, mũviki ũcio nĩ mũviki agũtĩĩte mũno auga kanda ĩrĩa nĩ vana wega ti kanda ĩrĩa ĩkoragwo ĩ ntheru lakini mĩrengetia akinya gwaku mĩrengetia na vakuvĩ auge ti ekunĩka atimini kwa sawa niana ndiĩkunĩkagĩra tĩkwate kunĩkagĩra tigaine mwĩre ũma tĩkwate kunĩkagĩra nĩ mĩrengeti aku ĩna thĩna na ndagacoka kũu gwaku rĩngĩ baithe ndũkamwona kũu ndũkamwona gwaku rĩngĩ tondũ wa mĩrengeti ĩyo yaku ĩna rũkũngũ na kwĩna mbura tĩ waro sawa ndagĩka nĩ 47 mũthikĩrĩria nĩ ciĩvĩtũkĩte nĩ ngũkorwo ngĩgukuma kũrĩ guo mwena wa Facebook Live ngorongereria mwena ũcio namna gani ngorongĩthoma comment ciaku mũthikĩrĩria ndagĩkarĩ ĩno tiga twambe tũnyitanĩre na mũndũ ũgwĩtwo

0: グッチラチラナリウ
1: マンキキキャラ。
2: Good morning mudhikiri neto sauke ridia kithari yetu ya kerekia mvangu wa gotura tura time gotura tura furahi day indagi kasie komina mogwanja hivyo tugete madhari mama madhi idhano siya kero kongigo sokiri ngado siya mwanya mononi kudina mbrego kuro sagurete kabemeka vota ni kawe mworo FM mama vindare monde yikini kitha kirengwera kakia mwondogo tote DJ K Bush akora getu vila narie ngavogo mutambore ni ya mkuru nengo kuro ngevesa na tikiti idhano by the way siya kudiku ruriri ya mudhako wa 3K na migori yudha mudhanya warusi ubare ya moisted ya maniro na SMS zenithi tena mbrego kuro kingi nyerewe gabio ndogo na message kuro gumo na wa WhatsApp nengo kuro ngea nilira vota ni mbere ya nyuma garetia bogo mutambore muvote ni wawe morafe muvangore wago tura tura Friday lakini ndagi karino mwondogo to DJ K Bush

0: wa dunda ndundu na mwini ukamenya githurano bigigiri
1: mirango ni iria IEBC na wogongwera gutire na mna this na mna that waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na thwe mweri wa rumia ndenga bore twarane ni muririmbuko wanjuma moshi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba njeru keikeli idhe washia na shionda ile maruri inge vakatani
2: anyenu wanere kore andorome mekaka niku matikako hata ni merimu ere matura kama guwere tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi keu akebo

0: burukanga
1: kabisa mudhikiria na gikani mirongo 32 hivi tugete kidare giki kiatha thita cia muthenya riu mudhikiria munde nienda kana nienda gikari ino nienda tukore tukiguukuma nderetire tu muthenya riu munde mudhikiria na kaundo kare nienda tukore tukivutia muthenya riu munde mudhikiria ni kaundo kamwe na njire mo kana iria ingi sensitive tutone tu mundu turembe gusaga ndo makimburia manike indure tigira nietigira ndui kendo kire nitigirite ni ngai mutheri by the way ara muteti ucio wenyu ndi mwitigirite anyway muthikirio munthe rienda tukoro tukiaria akaundu kamwe kavata muno na ni kaundu mbisega gukoroga kivutia ndu engi engi viyu na ni kaundu muthikiria gakoragwo kena impact nene viyu kuringana na maundu maria mbaritie na andu na kuringana na miario rengete na andu matiganite muthikiriria ria ava kuve na nie kana ria tukoragwo tugicemania nao matiganite muthikiriria ni ne ndi saka ngai si karo nginyegi si athuri na nembe gusaga tu mondo tukoragwo tukivutia ku muthikiriria na mondo nenda tukoro tukivutia kaundo ka mwana igure to avutia kavinda fulani na kaundo kaka muthikiriria nenda tukoro tukivutia muthenya ri wo munthi ni kaundo gakonie gwetania mundu kana gusiara mundu taruno gusaga muthikiria mundu fulani ngania wangania asiaritwe ngania ngania turamuciarire ngania ngania ni aragira mwana na araciarirwe ngania ina ndoto ya gusiara na muthikiriria ina ndoto ya gutua mundu kana gutua kuvesa na ningiuga ni gwikate gutua mundu mundu wingi kana na njira nguve kavinda kare mundu wagia mwana gukora ko kwina ndeto na gutua mwana sio mundu fulani ikoro ne ithe wake ikoro ne mundu avete gitio muno maybe mundu waitura mundu amutethetie na njira nene viu ekoro muthikiriria ne nginye kwina ndo nginye maciara ka nginye giara tao muthikiriria kwina ndo ingi nao muthikiriria ukoraga ni maciara muteti fulani ni maugoyo mwana wakwa ni na muciara umunthi na mutua ngania na ni asokire kuerewa ino ndeto ya gutua mundu mundu fulani te gutua tu kana te kumuciara tu mundu ucio kwina vinya munene muno muthikiriria umanagia kana umanaga na ndeto ya guciarana kana gutua mundu mundu gutua mwana mundu fulani kavinde kare wagia mwana na mavinda mengi no gusaga nginya gikwe na ngusanio mesiere oke gusaga kwe na aciari maugire nie ndukanjiare nie ongikagia mwana ndugase gukanjiara nogusaga nake mundu ni augaga nie na augire by the way nagia mwana nie ndingi mutua mundu wa gwetu ndingi mutua vava kana mami engi ukegusaga muthikiriria kana ugakoraga kwina ngucanio gatagati ka muthuri na mutumia ni magia kana gaka vese muthuri arenda kavese gaka gatuwe ithe mwire tuna ki arenda kavese gaka gatuwe ithe iyo ne ngucanio evo vai gutusanira kana gutwira mwana uyu mundu fulani kumutua mundu fulani na kwina mundu ambiriria muthenya wingi akimbira by the way man ki tiga ngwira ndetune koragwa endito muno tondu mundu agakwira nie ndugase gukandua na usoke tu mwana waku mundu ucio muthikiriria ambirie kwina maundu mangikora mwana ucio muthikiriria magakorwo makimuaffect na njira nene viu kana magakorwo makimuthumbura na njira nene viu vau mbereri nginyagia mwana we gusaga makiuga nie vava ae mwei nie vava ae mukora nie vava ae muragani ndingi mutua mundu ucio tondu royo ni ukumutonya na mundu ucio akimbira mankei kwina ndeto ikoro wenjo kuvio na thiku ino nironeka muno kavinda karia tuge ni mwaciarite mwana na mundu na muthikiririe kina koro maybe kiviko kenyu ni giakinyira vandu gikithira na maybe ni muthuri watigwa na mwana uyu na mwana uyu aciaritwe ngino wa mutumia kana maybe ni mutumia atigwa na mwana uyu na mwana uyu aciaritwe ngino wa muthuri ikina kinya vandu muthikiriria umwe kana uria watigwa na mwana azenjie hadi azenje ni auganie by the way uzio mwana ni mbize twa muciaritangania lakini kuma umunthi ninarega